0: sa yo prete nou vin se chwazi osi ban son son ki in kompoze ban ken a zoni lyrics men ke ban denye kompozisyon David Gwendan
1: bon ban denye kompozisyon David mou masine si l'emblem Noël ki men lou sa album yon sa son l'emblem pa yon son Noël lola e moun sa vime sa son sa kouz yi ti komon en son man denye son son pa yon pa lou sa slip la yon nou mwen se met dan yon wev yon son pwemi son ki se kwe a mi son pwemi son son e la blem nou el yon son denye son son ki se kwe se sa ki mwen ti me sa mi son son lou sa alba.